0: koute New York Kriol.
1: Yo, man. Swag, I'm checking from now, yeah, man. Ma biye sou jeep ka voisin, hein? Jeep la. E bi klim nan yon map sekwe. So atende a vava. Adversè a blan kouy.
2: Ah, mon chè, sa an serye, mon chè. E ba, mon chè. E ba, inflasyon anko, mon chè. Ah, ah sa fò kite l men. A fè malè e kaptip sa mbouke pa lò pou li. Pase mwen an ba, sa men ou preske volè. Ah.
3: Avan yon soir,